0: Alright, chenda na chenda kala awala le mesia, awala le mesia, awala le mesia. Well, then bar to si wale na ni.
1: Aja, awala le mesia ane. Ngetunda na wai na, hala na wai chuda.
0: Na wai chuda. Lagi ni ang wai komi gorai in mitio ni pachia ka tukun. Wana ko pelion.
1: Oh.
0: Yes.
1: Asawi.
0: Awala le mesia no entu.
1: Si
0: over.
1: Pas. No tan mago mono.
0: Gas kale.
1: Kale.
0: Le le nalaga wala ki maget yet.
1: Le
0: naga wala che sirere.
1: Man.
0: Lagini nyalu ki wal mesia en sarta ga
1: tu. Gal ki wala che iso tu lagini ago subain.
0: Yes.
1: Le norte nue.
0: Alright, karibu sana. Taigo shak sa samche kap tele wasiru ga chet kono adra bat hach fambe. Tu get up kolin chi ginya ga magnet kelega inget komye imiteni ba mi komye. Ago ka gi tu sige te start. Saturday ana chuma mos ko magitin ngal cha chang god missing. Macha ngala cha getindai. Magitin ngal ek cha chang. Gimi gi chok ke bu tun chen wa gi agi so am borat chen da ne makini ge. Ne gi to rore na gi la sunen en sapat ne ube tu tabrani.
1: Agi mo agi ne sapato ne ngong hin le miten yep chine ni te kete shet na tan bat hach

0: Yes, ali mwani lenjo ni miten ngebe berta ino ni mbitu na otan bara ini buwana. Ago yi miten gwa njeto ino tetane ngebe berta na otan miten. So kwa gita unengo kwa tinuwe gapka eh, mwuchi chuto chito ele ina otan conference, mwuchi siki gwa rei chuto ino otan bai in simwaitu. Inyuru wan vizuri sana. Ngebe berta na otan ba Facebook, anyapo, labda Facebook na otan ba touchfm.co.ke. Anubujo tuko miten account, chua tache kako siri kwa le touch radio shakes juu ni nini che mbite Facebook. Ina ile ma webster na onetan. Mimi sija post kitu yote. Masomo mati wenye ako menza kibara wa miteni ndani ya miteni ndani. Na kumbe huko inje. Ngele muji ile imi ndani ya wei minjo. Imi ndani ne sang. Tachu radio shake hello.
1: Ache sama hello.
0: Hello hello.
1: Eh arangor na na jeta ne leo.
0: Ngumi tengi wanjeta inote tane en radio shake ngebe berata.
1: Ngata
0: kega yo bibe mi ko tudi ani tudi bona sake mangi nguna na asafi sana wakati tachi family maji jita na tene ne mi ten giwanje to fulani hello
2: jamuneo
0: pai mai ga bisa ngono
2: babanye na ba mauje ta suedo
0: jamuneo la ba maucho babanye
2: ai bai wayara pori ri gatin diga bolu pate ga suet kitem ne ko chingu ne la me la ja to kini ga olim bai ndere to ikyore ge
0: Iti orange ano? Tere tago ilonge ito. Safi sana. Yes, ako in gitu kwa berita na tena gani wewe? Ingeni le each and every time. Ngegere wala kutinga ngeleke za chichanga wazipaka chota jibala batete suwa vito muna legit satane ngewe bertano wanutano

0: Agriculture gege kara ko banata ne ba ko beleta ke nata ne ba volleyball e ko gere nata ne ko bana go turgo ro kitimita prisons wana GSU e ala go to gargo nama go mugut ko mugut ko mugut chiba prisons chada chiba GSU inga ne le en ke be bertana tene ne ba volleyball aya miten bi kyo tinye nge be bertana tene ba conference en routen agere bi ke changa bisa je miten en routen na town en wilbon ruta ne ba limba che maso cham ke wilbon wilbon ruta
1: iya mu na sa
0: bye bye ga bisa mu ne wala mba che maso te
1: bye bye che maso te ne inge ni le ni ngale ha bro yo se go ne ga ga to mo wa cha go miten ni
0: yes
1: sir
0: ehe
1: ego ti mi se ko ko mi ga pe ne tu ek ni ku so me ki mi che por ke mi ten che li li mi ten a ti ga tar we te
0: ehe
1: a ko ko ko ba ti ke to na me no ko ki ker mi li te ing ra so to na me no to ko ko ko ti no re no no ko ga ran ka ta na ga ga do ma to a ja ko ko ma ba ya
0: mm
1: le ko chi om ti na nyu na to ba ko ma ga mi che yu to
0: o ga mi che yu FC
1: kwa mje yete mti bwana uri yange ati inti mini ko in ko ti ko ti mini ko rom kapasa
0: ne
1: ti tu na ne and 2013
0: yes
1: ko gi par tinge in 2013 no 2013 ne ko gi ki gi mito na me ti pa yer ki yer ya mti ga sarata gi ure perge
0: yes
1: ko ma ke tsang la cha che ra nga mu ne ki tre ki tre se ni si ne pa pure te ko gi ti a vai se ni si ne gi gi par che a play of ko ti ti ki so ti te ko ko le pa so ko per final eh
0: yes sir
1: ko le gi ga gorom ni ka ta sa ko gi ti ko che sa ne gi che che sa ni ga ka te te en tu lue ti tu lue crown ki tu lue ti
0: yes sir
1: Lagi tu kan, tujuh tahun ini, aku lulusnya kan yang empat. Lagi lagi tu, kini kau kasih office no, tan lupa CPF office, kau lagi kau antara ni tujuh tahun. Kau itu office kasih sa, kamu ni mana ni aku tu kita poten ni, aku tu kita poten ni, kat saya tu lagi lagi tu kau kita kasih hari. So game bwana negi ngi era teno ta ko celebrate ni pagare bari bwana pa nice man so
0: yele kele gilibiwo
1: bogi koni ni bari to gi ni che moge ni ba asgari ge kap ka te ka sara to wono ti ko ko wo ge ba ta ti ago ta ni no gi bwana
0: we yanga ge sindane ni ano ana me ya ni yanga ge sindane na ginye
1: pame ati we
0: eh
1: wo kama mune picha takasa so nguni ga mje yue ko chompa puchine chongitre ko trinu ga le taka lagine ga ba ngale apto na me ko tenyo ton
0: bolene le magi go nuge ngi tulu
1: aje re picha ta ga yang sta chini ku nyo le chini ma tong ko myang mulu mulu no ye kun ke ni bi wong ni ga mje yue chuwi ne ma mo
0: safi sana gongo missing asante sana wilbon western
2: Yes, what star of Korea Jamke?
0: Missing one, I am Muna Western.
2: Bye, Western, we ain't only the Murwa Tigger Gabasa. And I'm a chair team in Muna, supporting in about Capjaramo MC.
0: Yes, sir.
2: Pira Mugundo, team in Otamun, Agure, Tomina, I take a line in Testangun, go here and go to me.
0: Yes.
2: Ini adalah ambat tu giroi.
0: Aha.
2: Ini tu setan guna. Nana tak kira unik tosa amu awu nenda. Lo yo kira orang je mi tenda.
0: Sah. Kungu
2: mi semua sah.
0: Kungu ya kabisa all the best asante sana. Kaya kevo nevo kedawa.
3: Sah.
0: Bye mambe.
3: Amu ne geto geto.
0: Bye bye geto siat buana. Amu ne olamba kedawa.
3: Mati ya olamba kedawa buana.
0: Aha.
3: Atilane me ditiya.
0: Aha.
3: Mana pergi anak guru tu ada pergi atau amir lain terus tu tim itu lagi ni.
0: Eh, terus kebiri apa?
3: Terus tu tu.
0: Aha.
3: Aku nak guru sebut cara piano. Terus tu tu nampak entah betapa dah.
0: Juan jatuh ini.

0: Ingure natan gali mafura kte natan mwago le jaka ipa Lagia du natan batipte mensa ita man gwa ge chitke wiber du natan mwago ngeba South African mix Mwani isi kubiti le njoni lo angsi ngwa sikubitke betuke likipake ngebago limba South Africa buwana natuna kwa tukirudi masaya badaye Wene limba saa ita man agwa inge Mzuko nyagi ni ntombi marumbini kubata natan gile shilotso Akteno na tene mwa gule lo liwe. Egete siete kuna tere bata jifem tu getap kwa lenjiri bana. Kwa mita chita na kwa kwa ljiga epiki bigit. So nyo mauna lenjingo na tene. Mi chita na tene kwa ljiga epiki bigit bana. Vizuri sana embe tu na tene baraine. Ile njani ila ngisi yungu wa pika ngwane Pick 4 giti yungu tafadhali Mwagiti nye gazarata Pick 4 peke yake tu Awe ya tatu na tunibwa conference Ya tatu na tunibwa simu yetu mwani Ile njani ila ngisi yungu wa tukisonga wote pamoja Touch FM ilo Pole kidogo Touch FM Hey
1: Kwa hiyo mune
0: Paipa ya kabisa ngono
1: Kwa hiyo mage njo Wama ala kituko Scout Africa
0: Ile ngisi yungu wa Pick 4
1: Dato Kachora,
0: Agi
1: Mose Fio Mwami,
0: yes,
1: Agi Mbaba Torio.
0: Tukulile ine?
1: Tukulale, wakasita ajebe me.
0: Asante sana. Kwa mwini misingo unu anita sike siki tukulika sarta, Agi Soa Mkarati. Ndo tachi fim? Tachi elu?
1: Ya muna wakita.
0: Pai pai.
1: Mwela kwa mpesuto.
0: Matinye ngalbwana, amune ola ni mi?
1: Amune ule na nana raba kwa mpini na nipago mpini kwa mpini.
0: Amune ola bakulu wo. Yes, sir. Asante sana. Ataje femelo.
1: Well, fire.
0: Fire, fire.
1: Let me.
0: Well, fire, go man. Mete go lan.
1: Amuno
0: lan ba surur wer ya so.
1: Bye bye liba zerto no bwana me meto ne gari tswana go tsongwa ne la batunia
0: e tu alo ne ba gara bo sibite
1: ina la isi kwana ne bwana
0: ehe
1: ina tone no eldo na rapta mbiye
0: eh yes sir
1: akwana ke ba gal ba ko
0: aha
1: aklandu go ke ba gatte burezi we
0: eh
1: agere we erta ne le distinga wa no tsana na lo ne la batu bwana le ne onge la ngari
0: safi Kungwe kabisa, thank you so much. Itaje femelo.
1: Yes, Tara Abdori.
0: Yee.
1: Yabu ino faya.
0: Hapa iba yamune nye.
1: Alaba ye, gaya neto mwati ya ino bando ineto faya.
0: Yamune ula bando ineto manshedi.
1: Aida yabu ineto yes, Tara Abdori.
0: Ilo ngzi ngongo.
1: Nika mwana ala siya ina siya kita ancho, kwa mpata ya kentu, ako ala onge kwa unita.
0: Onge bebo, asante sana. Safi. Ayo, ele ina tere ba konfesa gere na tene gile rasta roba ne ba limba gibla ki. Rasta man.
1: Wait, wait, wait, yara kori.
0: Big up yourself.
1: Iba iba yo.
0: Ami chonjo.
1: Hehe, yeye la ni ndara ne sida ine dwala la.
0: Amune amune amune pepe simbali mbali yo.
1: Kwari ni chei we.
0: Eh.
1: Ngale nyei, ngale nyei we. Mami buju ni ara ko a vera chemi wi ale ali ale ala mi studio ale ale ale werta ne gelei we.
0: Eh.
1: In kibar neo na rausai finest kibar ne kao ga utwono.
0: Le milila finest, milila finest.
1: Ah mili la vina re ama la sikwana ne ka ito faya ama ko bichugu ka nywe so tete chikari twe
0: acha lakini chamji pepi chamji pepi chamji pepi si chegen
1: na na na na ba to no wa se mu ge ni la la se si mu to mu se ko ba to ko ba to ni ko ba to do ni se lenye
0: yes
1: ama le ko la ngari to ina ma ama ko la ga nga buta nywe
0: asante sana
1: ngo uno
0: Kongoi missing rasta man. Ngoro chita again the rotten Arab langate finlays. Aya, takwa memba ga chaji ga tumnya ga riya namba finlays. Goko eno limba lega tetiet.
2: Rasta.
0: Chamge buju.
2: Chamge me singe amune.
0: Ami te chonjo.
2: Amne ga teshe.
0: Bye bye ta FM. Hello.
2: What's that?
0: Oh, Ilione, no. Chamona, which it I go land to go. Itargas in Oniagoro. Asante Sana, Ken, in Limbanya Simba, sit a wag a cocoa.
3: Taya Mune.
0: Ami John Joken, Amune Olano. Ulambagam Yazimba. Lengo tesi folio mi bago lekol.
2: Ah, jani akira arina ya gure na bansi ya kata folio mbo lekol.
0: Asante sana. Salimi ya kwa sana.
2: Ala na juneni.
0: Chonjo, namjini ya nito ngongo imising. Marka, marka.
4: Yes.
0: Iliano. Eh, Marka. Nem nyae. Nem
3: nyae.
0: Ege talai dura inyo. Koya ima. Ah, ja nagoya ima ko sa ken anagoya ima ko sa ke suspected inyo.
3: Aja,
0: amir itu anu kan? Kata awak amir, aku cuci tu goris tanah. Aja, kaiti tanya, kaiti
3: tanya
0: goris tap kiri engkau tanya, wey. Kau
3: tuh
0: kiri engkau anu? Alah, kau kiri
3: aja.
0: Oh, dami kiri ni macam ilu le? Eh. Ibet pak, kau ini
3: kis?
0: Kau aja ni itu. Apa? Apa yang marah siot kau? Lalu suku tak?
3: I
0: don't know what you're if you know, you know. Yes.
3: You know,
4: Eh, nak apa tu? Matu, mana ni? Apa tanya tu? Yang ni ni, tu aku ni ni, ini lambat tu je.

tiri lomba la ikibia. Imi tiri lomba na ivasha area sulombo lungu nota. Go 107.5 ina piga kelele. Gule na juru nunga bulombo subukia. Gule sisi tuko ndani yake. Gule juru nunga jemi tiri lomba.

0: ayi sagere mako bitele disen le ba kor ferza che mo na jorna tere gile ngo ne gile blangata
1: ya una vez tanza
0: amiten ko mie
1: amuna na ba studio
0: bye bye studio
1: liang le dewa ti na ba ko ja za
0: ne le ne
1: na ba ti na ba magibe
0: anje ka mesa je ko daga na ba kibe and ba so in success je ban barbari
2: manzo
0: eh
2: ini wa nyo wa nyana ni bo ke zo yo no le mi lo ba pa ilwe ko ni ni to no na pa ilwe zi ger na rabu no du lwe ko ko ro mba ba magara ne ne to ta kya mo ko ni ba yemo
0: eh
2: eh oh le ko no na jo izo le ko ta ngo le bi wa ta mbwa na ta ka tiba
0: mhm
2: o tien we tien da iye we ka nge ti ma nyo am ngo ne gi mi wer to i gara nya ga we le gi ra ko ta gara ni gi ba ri gi bur ge we gi ja gi bur ge Uyi tiyo nyo tawe gizo manu tariba we kapasa inga jongi u mingeti kapasa u mingeti kapasa ake ngal kapasa u tuwa gizo manu tariba che elaibo
0: ya
2: tiyo nyo tawe wadzi u mingeti po lakenge oka ki u make we uvechire kapasa ke saraunte
0: koki
2: mpa kapasa wakinte kwenye toko usa kamnyane ki boke kike sa kamnyane na mi kwenye na uwe uyi gido kwenye tiyo nyo to
0: koki
2: mko nyanyi nge loki ya sarani we banzo we kasarani we koki baishere tiya enge we ligi miku mutamo ripinzi yo nyo
0: iyo
2: limpa kisumu
0: ehe
2: ogi kato ki ngoi koronge ogi tien koro tien taengo ogi legi ba ishe kasara tiye taengo ogi nyo nago ne se awo lo wago si je mrni koi nyeti te awo le fata ayo ni tarifa ya fari ikisomewa ana kreta rapa kwanza ni mustasari wa pari akolo mtukufu raisa tonya larap moi leo alikuwa ukulia Nairobi awagini sebi wakaa tariba jesuo borge nito wakwa kutwe ina manyano erota u heri chatiye borge imyano hee wakwa kutwe imyano hena tarwe ina wakama wakabar mwenye
0: kuko bisi kasada sana wana agibi tiyana jichota na kutalenda iti nota na kara haraka bisa anyway hiye chabi kimi ten confess wai kitab chingwa kutem ngwa nekile jinsa lucky boy
2: wele vanzo
0: ee
2: ya muna vanzo
0: amitin wele wele kabisa wana lendo lao mbange nyagoro
2: bye bye wele ya bye bye kabisa ama ache nginji mye dija niki neto neni ngap tele brai mario
0: mhm
2: enje borge oli
0: yes sir
2: Ogi jam mesa anso gitu ngo mute ko nyina tolle ki ba zero crease ngo
0: mhm
2: kogi ba twa ka sa ogi gane tungo si da be ne ko o ba era ko ni gi to ga se ga ka sa ko ma che nga sa ku re rai mon ogo ko ga sa ko biru wa ne number 0762
0: mhm
2: 301120 0762 301120 kore raimono nda ka sa ngo biru wano banzo
0: koko bisige asa de zarata kile chiri sa lucky boy bunye ke ligba enduga barabo wano go amma hose labaga balwa amma hose ngo balwa go me miten jonjo ayye sere bi give miten conference re daje febelo
2: arab laga
0: eh
2: yamuro tiondo
0: amiten go mie
2: Para mugay jang ne buana motinya ngal gaine tuma ese lara kuriro
0: mhm
2: kami mwale mugane ga buana sadikifu chali bari chali slagata sadikifu nye
0: eh
2: weri go me kisole ableta ge yorwa nyu jicho kigebe tine bo gita ge kure gasi ni ya tuano
0: ka le gogi la mane tino kisole kidogo
2: ko sai we rato go me libad dana to sibo
0: eh
2: Kori ne kanne aba si gorsi si de tena ba mi ga ya ya me ga sa gwo ite buan
0: eh
2: aba si ne buan aba so ba kega jorwan an buan ingle gi to ti na ba utu go be lai ni ta aba so ba kega le na ba na ni no ba si ro se be die mhm 0283 si ro se be die 0283 ko le arab la ga
0: yes sir
2: Wa aya ngi so je ni we tore dino gwaru ti ma je tu la ku ro tanu we ti la ku re bo je mi dan go go

0: Agora mit kazi rose gora aaj ke ngalala ki degi tai kwanyi ki telil si gele mata o telanywe o metie jumre de dogo rose ne ka ko ibe ngun ki mabik zoma gitu rose number 6 o 8 aje ka ko til rose agne ai ponge si rose ne basi si ti nono ko tile rose agora me gitu kwanyi ga agora me gitu kwanyi lakini ngere ka ai nyori 4000 bonus rose ponge si nye imagine 4000 jo naxi ugile tindo 20000 rose ngune tindo 20000 amuno 4600 chiko nyorchike 4600 so ngot ka ko tila tilengo ke toge ti golenji kuma to mako tar 600 joten to mako tar so ugile tindo 20000 rose ngune hey acha we jili bakita status 74 kuma chebigata Kima je big somo gunguni na rakaraka sana big somo gitoga big somo gitoga star 274 ash star 274 ash age til dega tinon sibiti bit bure dektu golor gogin or ya gudi ter kima big somo gitoga ba 16000 star 274 ash age til dega tinon sibiti bit ticket ko note number 4 eh
1: lenyoru bure dikate be kwanda mai
0: Ay, ya no na chitaga pong at least kaga nyoro murene. Sugile Charles Apetro. Akyo red note gile Benson. So big somo gitok chaga. MB14 ko somo gitok. Murene somo gitok. Murene somo gitok MB14. Anyway, tagay machi biga ngi gitok. Machi watu wawili, watu wawili. Watu wawili gitok. Murene yo muto ko chota na ngi bana. O muto ko chota na ngi. E jangka ngi tengo chigwa ke. Gichile star 274 ash star 274 ash temba kidaba bati dongo kima chebi ko ngi tsoge nanga itildiga tago tuma nyoro chamda ati getie amachi ya mungu ko tago 16000 chebuwa net kotera chebuwa na kotera lagene je eje na tane mara si manga dane chebuwa na kotera amangu ala 16000 je letu jechu chiletu jechu 16000 je letu jechu so ama item jita nange majira bene ke changa bisa itil itilene ngune nange majira bene ke changi itilene ngune star 274 ash agiwe nambata number 4 tagi majibi ko ngitu nange majira bene ke chang itilene ngune nonde machi nyor chigera bidi changa gina le bai sin 20 shillings agwe 30 shillings star 274 ash agiwe number 4 number 4 nasigele shopping 16000 inyor chiniga ko nange tu goti mara bene ke chang itilene